ci auto bu rafet yore ci song su rafet ñaaw na lol du mama sa am lu ñaawa ñaawa.